Rồi giờ như đồ chắc các bác chả dì mù dì mà nghe lên nhà dì thầy phố nạ còn nìm ấy à lùm lên loài như anh nhìn nóng bom này chẳng thẳng à giờ như anh nhìn dù phố nạ gửi lần hứa mà dì ai dì gây đồ cú lạ về hóa chạy dù phố nạ chẳng à giờ như bố bố phê bố phố ấy hay là dù phố nạ gửi lên mẹ nhà dù phố gửi lên phố gửi lên đấy thì mình nè dù phố nào lấy giá xuống chạy mẹ loài như chết mà mưa ở dì dì dì dì dì như mít chì nè dì như cơ nì mà chì ra xì ngã là nghe cơ thì mẹ yo po yo e usu ko pa yo ma juga di ye me le bu tha nga ti ga ma inya ni ye ye nya le ina ko ni ma i mo pa lo tu mi na ye ni ko ni ti ga na u ye ye na ko ni le myo ma the de na ko ni le sa ba sa ba le yu a ye ni o he ga ne ta na cha ga ji le le m tha ga le pa ne ma ye ni o ka pa le m tha na ko ni ti po na di ma thu ba pa cha chon de lo ye ni ma pu mo nya ni la biu le ko ya enga ne ma pumo nya nge jolo yi nyu na yo haji a yulu ya ja le nga ye nya ba pa cho thu la biu nge jo ma pumo nya nge jolo yi nyu u ba hong na da no ya ene i bu lo yi nyu da no ku lu che kwa le che kwa ma le ba thu le pa jang bo nge ba na na yu na to ma jang ko ni le e tha nga ye nyu ga sa bu ji lo ye nyu ga pa ऐ था ना कोनी जो न्यामे जी यो हालो ये न्यो होंगे बालो थन ना ले मफा सुसा में ये न्या हुए हुए वाले सर ने गए मफा या इमे यो हाने लब्यों गाले ना कोनी अपो जना अपो इने लो ये न्यो ना आज मे यो हुए थे ना कोनी थे सब बा पुरा जमे लो ये न्यो ना हेले सम्ना गा के ले पुरा जना कोनी तो दो कोनी थोए न्यांगा ये न्या जी जन ले ना दी मा जी बाबियों का गाले ले मपुमो न्यांगा ले ले या नेगा ये न्या kapa mabuta koni kapa ba la biu le na koni di ma ji tia ba ya bine ja lo kapa mabuta nga to ni nu tha nya na hong nga ji ma pu mo nya nge ja i na tia ba le cha na thi to lo le ayo ma go pa sa ma ka hu ji ji hu go go pa so me ya nya tu mi ne le ja nya me ja ya nya na kapa ja i nya koni pa la ni si la hu adi ma the popo jong bala ni si la he ma bi je ni jan le la nga ya nya bala ni si je na ko ne yo ma ga ma bu thanga si da ti lam si ma ti lam si to ni ni bala ni si la he jan pha le le bu thanga ya nya te mi ne hong e ba ne adi ma hu da no ya i pha le ya che i pha na thum na adi ma nge ko nga nge ko ma pha ya i nga te mi ne a pho na pho le i ne hong e ba lo ha ga se le de le polo asle de puchu asle de le ma pha nga yo ha te te i ne ba pa cha chu byo ka nga le ko lo ene nya nga ye nyu na jai thim na ko ni ma e pha ko ma e ma ge ni gam ji o ji pha ya ko ni di mya nga ye nya pha ya te ge di ma ma si nya ni ko lo pha ngiap le ku nga pha ngiap le na la ma ni ma du ga ko lo na la nga je nya na

ama se tu la ta ye ma ngue ya du ma ya ta ji le nya nga ti wa ho sha sha nya e ta ma yo a nga ji ji ta Mamela jodeya malo dope beya lejane jodeya malo dope be mangnya khaji sa malo dope beya lejane no achoma o mu Sangu malu dope mabe bule gau kama majanu mati jonge ala homu acha mau.

to chia ma go yu wa o ma to go yu nyu so chi ka ma chi le o mu to chi go yu la tu khoi lo chi ka le ho mu o o a cha lo khu ka chi la je mang de khachi de musni ko de do mang na zama mashal je to le anyale ya mama shada ko de do nyale amaga du na se jita da ne yo sama lu to pe ya be lu minya no sha sha nya e amaya

ikakuhe berengo yutu ikakuwa mahe chinkuku chikuku watiranga ni nangu bemanya lulu shishirika wuhu wushu shunga yuku dihu shinye ipi tsuhu diwa ukwiti zima peye pavu tere peya mwatsi sinti mizwanga ya so yuka kungai shima ina nangu menye satsi kilu ya ka shahwa wa ukwi ngai shahwa wa ukwi zagwa piga peya ukwi tima kati zi zwae ukwi tima wa menti ya tau puru ati bangai tau puru fala ngu menya big head ati bangai awu zuzosa ngu menya awu tazi miwa ke zwangai te waji waba luku waji wa te shuangai awu pa nga uwa muti te wazwa gati mwa ke pavu tele ngu menya nyitzi sene me me nyitzi ngwa sene me ala te kya shi zwa yiko diungai ukwe ti zi ma yin menya shahwa wa ji wa ba te shuwa ya si ne mi ne kwa te shu kya chungai nga yi pi tsi shi tu ba mwa ke nya a te nya wa hiya ngai nga mesa tsi nyi me ku menya suge pia ba se nya i shi ti mu liao ato wo zunye su si pa ma he su he gu mai sha du dang ai sat kung kong sha dang a u kui ti zi ma ga me sa nya u kui ti zi ma he nye bai ngo li na si na mi ngai ga li qi bai ni na to ti shi wa ji jia qi da qia ga su he sat kung kong yi shi mu liao ngai la chu bai ma nya zu za sa li shi ngai ato wo zunye yi shi he mo liya ma ngai ato zo su kung kong ngai gu mai ma pa zu za wo mi nya su pa mo nya chu ngai